0: Mamitugu, Mamitugu. Na hina wokwa, ubagi sha wa mutu mi.
1: Oh, miko multi credit savings and loans limited akwaya diaba.
0: Na ehon suwe.
1: O dia mienko, ne humbe ba mfaswama.
2: Yo, mima mwa kwa ba, ediba multi credit savings and loans limited. Ampa edia di fubiti samu enti ni yede buafo yena loansi, edia bayi. Sabo siyen, yede ma wana weye buja buja. She, sa wote sota anu impoto adie. Wana wakrani yeme fi abuche ediba. Nini na yemu yebeti mi abuwa ama ubo siyen. Edi ashe uje tremu ama juche neti mi akosopa. Na mami chile unienti ya ote menia esesa uba na ubeji buafo yena loanibi. Nye yede ma wone se, yembo siya yede me. Awe siyebi eni huo, miche no collateral. Ubi yensu suwa yensi u interest. Eye kumebi. Afe nsusu kwania ya faso nkrata samu asana wonsaka ubo siyano. Eti apa, eye short processing period. Nini na yemu mponi ya ni udi nkomo. Echa ukwania ube faso na ude bo siyana ye juma enkwa yeka enfama ubiu. Weniji mwa ube timi yetu anamu. Akwa yen 65 branches. Ah, shita ewa gana memu nyina. Ye head office ewa kumase Bantama High Street. Eho ena yewo. Nemu mupese upusuwa huma. Na uti nsemi imu ya. Eye 0322192857. 0322192884. Multi credit savings and loans limited.
3: Customer satisfaction eye mu priority ampa.
4: Don't call me. Adoma na da so ayebo don't call me no. Eye Kesven TV Plus ene ni don't call me every wo. Wo bi ejuma, wo jija, wo pese obu ejuma wo de ru. So sa freye yankase ye beba wo nase. Ye de enka ne beba bisiwo, ye beba betwa wo ejuma mu ne ma ape boni de ru ama atofo ene wo na opaso ba wo ntie betu bi nyina ehunu aba beto.